0: kamay. Manawag tayo siyang kicho. Ay, mamay, uwi ka kang tupi kasakti?
1: Ima naman tayo na to makasang kiri perlawa. Ima chunanang, wala wala perlawan.
0: Mana imapis, mamay. Mana imapis. Kay umalay na nasawang, chayla mamay.
1: Ay, natpero wala ko na ikiyad wawa. Imatakunan kos kay kiri. Dorotio tacho ahaya chimusa. Hape kasang kichu wawa.
0: Mana mamay, mana chaychu. Amadre Doroteo taka wahya muychu.
1: Wapir ni mayamanta hinata wakasangkiri. Pero kuinta ko ya ber wawa. Wila ko ayari. Imapunit kaskarisi.
0: Mana mamay, chay Julian situpuni hamun. Chay Julian puni. Mana muna sakti ya mamay.
1: Hayiya! Maita ribu suiki! Maita ribu suiki! Kara umaya puni sastanki. Chinka chisanki chay.
0: Ay, mana mamay, mana. Chay Julian si tu puni kamo si.
1: Ama rabia chihuaychu. Kunitan kachumuy. Mañamuy uskaita lechi. Uskaita mañamuy. Kunitan.
0: Pero mamita.
1: Taskiri. Si mañamuy.
0: Imay nata nakasi sahri. Kampuni sinay kitia nari mamay.
1: Kay kaspi omburburuman kaparpari chisay kimilein kapa. Chahbachu obe hasta katarkanki.
0: Mana mamay.
1: Kawa ya ver kayabilidad ninta. Kawari chahaber.
0: Ay, ama mamawaychu, mamay, ama mamawaychu. Kasara su nispanin. Yay kumong kachari, mamay. Kumong kacha.
1: No kata, kawawang ka nispanisani, aber. Kangray ko kay rumista pista ka niskani. E may kifalta sor kari wawa. Chay tacho yuyasar kanki wawa. Chay tacho kunan ruawanki. Pitah kunang no kamanta kawaran karya berwawa. Mana tak kata ruasan ker.
0: Ama wakaychu, mamita. Ama wakaychu. Munak tiki na tak kangka, mamay.
1: Pero wawa, pinsari.
0: Mana munak tiki ka. Hinaps ka pong gacha, mamay. Hinaps ka pong.